0: kidney care time.
1: Perhe, sure ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
2: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
3: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, sound check, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
4: Philippines Standard Time, it is now 9:01. Nakita ang ating Dream Balita. Inanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang panibagong bawas presyo para sa diesel at kerosene habang may pagtaas naman sa presyo ng gasolina. Sa magkakaiwalay na abiso, magkakaroon ng 9.57 pesos sa kada litro na rollback sa presyo ng diesel at 13.30 pesos naman sa kada litro ng kerosene, habang madaragdagan naman ang presyo ng gasolina ng hanggang 47 centavos sa kada litro. Ang naturang price adjustments ay kasunod ng ipinairal na patakaran ng Department of Energy o DOE simula May 12 hanggang 18. Nauna nang sinabi ng mga industry source na posibleng umabot sa 4 pesos sa kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, habang maaaring bumaba ng hanggang 8 pesos sa kada litro ang diesel dahil sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga, Dream Kada.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: 5 of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. 1 stage, 1 night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pasquale.
1: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, sound check, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
2: Philippine Standard Time, it is now 10:02. Nakita ang ating Dream Balita. Nananawagan ng ilang medical personnel at empleyado mula sa mga pampublikong ospital sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera para sa masusing investigasyon kaugnay ng umano'y irregularidad sa appointments, infrastructure projects at procurement activities sa ilang ospital sa Northern Luzon. Batay sa impormasyong ibinahagi ng ilang sources na nagpakilalang doctors, nurses at administrative personnel, may umiiral umanong network of influence sa loob ng Department of Health o DOH na nakakaapekto sa pagpili ng ilang opisyal at sa implementasyon ng ilang proyekto sa mga regional hospital. Ayon sa mga complainant, kabilang sa mga isyung nais nilang masuri ay ang proseso ng pagtalaga ng mga officer in charge at medical chief sa ilang ospital, pati na rin ang procurement at infrastructure activities na isinasagawa sa mga pasilidad. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga, Dream Kada.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: 5 of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. 1 stage, 1 night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
1: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
2: Philippine Standard Time is now 10:58. Nakita ang ating Dream Balita. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC na ang posibleng itaas sa Alert Level 3 ang Bulkan Calaon sa mga susunod na araw dahil sa tumataas na magmatic unrest. Ang babalang ito ay bunsod ng namataang crater glow o banaag sa bunganga ng bulkan noong gabi ng May 10 na nagpapatuloy o tumitindi. Ayon sa PhilVolk, ang nasabing crater glow ay indikasyon na malapit na sa ibabaw ang magma na maaaring magdulot ng mas malakas na pagsabog. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga! Dream kada

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: 24/7 Dream Radio Cigar. That's Risk It All by Bruno Mars, our very own number one spot podcast at Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. At sana'y nagustuhan niyo mga Dream Goddess. Okay, sana yun sa 11:20 right here in Metro Tacloban. And of course, kasama pa rin si DJ Packing Curves ngayong umaga. For a beautiful Tuesday morning, May 12, 2026. At alam niyo, Dream Kada, minsan ang bilis talaga ng takbo ng buhay, no? Parang kaka-start pa lang ng umaga tapos maya-maya lunch na agad. Nako! Kaya habang may chance may chance pa kaya tayo today, appreciate muna natin kahit yung mga maliliit na bagay. Maliliit na bagay. Hoy! Ewan ka nang iniisip mo, Dream God, ha? Yung tahimik na kape sa umaga, simpleng tawanan with friends, o kahit simpleng pag-check-in sa taong importante sa atin. O diba? Sana all. Anyways, at kung medyo pagod ka lately, okay lang yan. Hindi kailangan laging perfect. Ang importante, tuloy lang one step at a time lang, mga Dream Goddess. Alright, kaya habang nandito tayo together this morning, gawin nating chill at positive ang vibe. Kung nasa work ka ngayon, laban lang. Kung nasa school, kaya mo yan. Kung nasa biyahe, nako, ingat palagi. Alright? At syempre, samahan nyo lang ako dito sa 104.7 Dream Radio dahil marami pa tayong kwentuhan, good vibes at hit music na pagsasaluhan ngayong umaga. This is DJ Packing Curve saying, smile ka lang, Dream Kada, bagay sa'yo yan.
1: Solid ka, Packing Curves.
0: And of course, final hour stretch na ng ating programa, but we're still playing your favorite hits from your favorite artists. Coming up next, Four of Spades with Cavizado, back-to-back with a

0: apply to pests dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pasquad.
2: Just give me one more chance.
1: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, sound check, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
3: Philippines Standard Time, it is now 12:03. Nakitong ating Dream Balita. Iginiit ng House of Representatives na hindi ito matitinag sa umano'y political threats ng Partito Demokratiko Pilipino, PDP, kaugnay ng nakatakdang botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ay kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, hindi matatakot na mabablockmail o mapipigilan ang kongresista sa pagpapatupad ng kanilang tungkuling konstitusyonal kabilang ang pagtalakay sa impeachment complaints. Pahayag ito ng mambabatas matapos magbabala ang PDP na maaaring i-blacklist at kalabanin sa susunod na halalan ang mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Dagdag pa ni Ortega, ang mahalaga sa Kamara ay ang boses ng mamamayang Pilipino at hindi ng isang partidong anyay pilit muling nagpapalakas ng impluensya. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang tanghali. Dream kada.

0: Dream Radio time. It is now 12:59. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
7: Just give me one more chance.
6: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nasaan ang angas mo? Yan ang matapang na tanong ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima kay Senator Bato De La Rosa. Ito ay kaugnay sa kumalat na video kung saan makikitang naghahabulan si De La Rosa at mga ahente ng National Bureau of Investigation or NBI. Ayon kay De Lima, nakita niya ang naturang video at para sa kanya ay maituturing itong pathetic. Gate niya, kung tunay na may angas si De La Rosa ay dapat niya itong ipakita ngayong nahaharap siya sa issue at hindi basta magtago sa likod ng politika. Binanggit pa ng mambabatas na malaki ang ipinagbago ng dating palaban na imahe ni De La Rosa kumpara sa mga nakaraang taon at iginiit na ang sukatan ng isang leader ay hindi ang tapang o angas kundi ang paninindigan at pagpapatuloy ng serbisyo publiko sa kabila ng mga hamon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Alas 5:20 na mga Dream Caras, maupay na kulupa iyo. Happy rush hour time gihapon. Okay, second hour ng ating programa. And narito na ang ating mga trending na mga balita, mga headliners. Ito ang Dream Buzz. Okay, sige. Hatid sa atin ng mga sources from News 5 and ABS-CBN News pages. Okay, simulan na natin. Nako, makulay na makulay pa rin ang ating Dream Buzz. Okay, unang-una. Okay, ikaw, payag kang ipaaresto si Bato? Buzz number one. Ganyan ang sagot ni Senator Rodante Marcoleta nang tanungin kung hahayaan ba nilang maaresto ng International Criminal Court or ICC si Senator Bato de la Rosa. Ang kanyang sagot lang, ikaw, payag kang ipaaresto si Bato? Okay, next up mga Dream Caras. Buzz number two, victims demand that he be arrested immediately. Buzz number two, nanawagan ang mga biktima ng drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na agad arestuhin ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagkumpirma ng International Criminal Court or ICC sa arrest warrant laban sa senador at pagkonsidera sa kanyang international tribunal bilang suspect at large. Yan. Sad ng pahayag ng National Union for People's Lawyers, his arrest will be an anguished summer moment for victims whose kin were killed in alleged nanlaban arrest operations by police. Buzz number 3 tayo, Dream Caras. Okay? Naging emosyonal si Ronald Bato de la Rosa habang nakikipag-usap kay kapwa senador na si Christopher Bonggo sa pagsisimula ng sesyong plenaryo sa Senado nitong Martes, May 12, habang tinatalakay ng mga mambabatas ang mahahalagang panukalang batas at mga pambansang issue sa pagpapatuloy ng sesyon. Okay, nasa ano ng buzz na ba tayo? Buzz number 4, nakawala na ako tuloy. Buzz number 4. Okay, lumitaw sa labas ng Senado ang kilalang anti-Duterte supporter na si Waldy Carbonell na may dalang lubid na ayon sa kanya ay gagamitin niya upang posasan at bitayin si Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling makapasok siya sa loob ng Senado. Patay ka. Ayun. Talaga makulay ang ating Dream Buzz for today. Next tayo, palitan ng piso sa dolyar. Buzz number 5. Nagsara sa 61.48 pesos. That 68.48 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Martes, May 12, 2026. That's 61.48 pesos to $1. Okay, hang buzz number 5 muna tayo. Okay na ba? Okay. Check natin kung may habol pa natin to. Okay. Yellow alert sa Visayas grid. Yan. Buzz number 6 natin, last for this batch. Isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP sa yellow alert ang Visayas grid mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. ngayong Martes, May 12. Ayon sa NGCP, kabilang sa factors sa pagtaas sa yellow alert ang forced outage ng TVI Unit 1, TVI Unit 2, PEDC Unit 3, maging ang high system demand. Ini-issue ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para punan ang contingency requirement ng transmission grid. Yan mga Dream Caras, ang ating unang batch of
Dream Buzz. Tuloy pa rin ang tugtugan. This is Dream Champs.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio!
1: Sikat!
0: Alas 6:22 na! Maupay na gabi mga Dreamcatters! Okay? Welcome to our third and last hour stretch ng ating programa. Nako, eto. Updated na naman tayo sa ating Dream Buzz. Okay, mga trending na balita online ninyo mapapakinggan on air. Okay, ano ba ang mga trending ngayon? Nalaman, lumabas na naman. Aside dun sa hindi pakikigkamay, pakig-shake hands ni Senator Robin Padilla sa offer na makipagkamay ni Senator Kiko Pangilinan. Okay, nako, ang gulo. Hey, inalmahan ni Senator Robin Padilla ang anyay impresyon na taguan ng kriminal ang Senado. Yan. Kasunod yan ng pagsasailalim kay Senator Bato de la Rosa sa protective custody dahil sa nakaambang pag-aresto sa kanya. Ano ba naman, di ba? Okay, and buzz number 8. Sinubukan ni Senator Kiko Pangilinan na makipagkamay kay Senator Robin Padilla matapos ang nangyaring tensyon sa kanilang dalawa sa sesyon ng Senado ngayong Martes, May 12. Ngunit tumangging makipagkamay si Senator Robin Padilla. Okay, ano ba yan? Para kayong nasa high school. Alright, and also next up, buzz number 9, Del Lima kay Bato. Wala sa batas ang sanctuary sa Senado. Ano? Okay, nagbigay ng pahayag si mamamayang Liberal Representative Leila De Lima kaugnay ng kahihinatnan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado sa gitna ng pagpapalit ng liderato nito. May patutsada rin siya sa reaksyon ni Senator Bato de la Rosa sa tangkang pag-aresto sa kanya kahapon, May 11. Wow! Okay, ano pa ba? Elevated alert status sa Senado. Buzz number 10. Isinailalim sa elevated alert status ang seguridad sa Senado ngayong Martes, May 12. Ito'y matapos ang insidente nitong Lunes, May 11. Siyempre, no? Grabe. So, yun mga Dreamcatters. Last na to. Okay, last buzz natin. Walang naririnig na planong destabilisasyon. Hindi na umano nagulat ang palasyo kung mayroong lumalabas na balibalitang destabilisasyon laban sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press USEC Claire Castro, noon pa man ay may lumalabas ng mga ganitong balita. Yan. Sabi ng Undersecretary, alam na nila kung saan nang gagaling yan at alam na rin nila kung sino yung gusto nilang paupuin. Yan. Kaya lagi na po silang magmatyag at maging mapanuri, lalong-lalo na sa fake news. Yan mga Dreamcatters, ang ating Dream Buzz for today. Mga trending na balita online, inyong napakinggan on air. Right now, let's play something new from Naive and Joshua Kim on Dream Jams.
2: Fresh music right now.

0: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: these beautiful things that are.
1: Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio.
2: Scott!
1: Yan mga Dream Caras, Philippine Standard Time. Alas 6:53 na. And time for your Kuya Albert to say goodbye for today and close the program. I hope you had a great time sa ating tatlong oras na pagsasama. And naway, samahan niyo ako ulit tomorrow, 4 p.m. to 7 p.m. Aba, mag-Wednesday na naman, mag-midweek na naman. Kay tulin ng araw, di ba? And malapit na naman ang buwan ng June, which is the Fiesta Month of Tacloban City. Sana yung maging marisyog hapon ito na magiging celebration for this year 2026 sa Tacloban Fiesta. Para hindi po marami ang madismaya o di kaya ay mag-isip-isip na bakit ganun, mas human last year but this year very good. Okay, so you know, things happen and we'll see kung ano lang ang makakayanan na i-celebrate ng LGU this year or Tacloban City Fiesta. Okay, anyways mga Dream Caras, don't forget to like and follow us on Facebook, 104.7 Dream Radio and DJ Kuya Elmer. Sunod na ang Dream Express and 24/7 ang ating tugtugan online sa Dream Radio tacloban.weebly.com. Bagaman hanggang 9 p.m. lang tayo on air. And also sa mga nag-tune in over 99.9 Dream Radio or Mock City, daghang salamat mga gala, mga Dream Caras. You all have a great chillax Tuesday ahead of you. Sa mga biyahe pa rin ngayon papauwi sa kanila mga kabahayan, ingat po tayo and be safe. Take some rest tonight. Iwasan po natin ang ma-stress. Kung tayo po yung na-stress sa panonood, sa mga nangyayari sa Senado o sa politics, better wag mo na lang tayong manood o di kaya mag-relax muna tayo kasi baka abot na ika-trigger pag hataas itin iyo blood pressure, di ba? Ma-high blood lang kayo sa mga nangyayari. Alright, go placidly amidst the haste and noise and remember what peace there may be in silence. 6:56, leaving you with Miles Smith. This one's Stargazing.

0: what if kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagetin lang, may sa baba sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, O. Rodrigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy og magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako og nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance.
4: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, sound check, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio Time. It is now 6:31.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Dream Radio time. It is now 6:58. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:26.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga.